Enti no Bebe se Wuhunu se Asasi siwa wote Sulenye wana obaye Nipe binimu se Nyamini ho Ajijinchiebi Ajijinchiebi si nyamini ho Woma ne ba asasi su Nyeme bine kiken siye ni Ane ye nipa no omobaye Ba wode wunimu se Onyambi bi oho Ono ode obaye Na sedye ni na pedye no Eno ne se se hiyan Wekwe yine Enyesa

0: apagya won sa na osoro sa ebre na so ma ma yenyina emfa akoma pro ene adwen kwa ne enkwa aduma hinwara ni apagya won sa na osoro bi wono ka bibi chire be ma nei ono ote ahinwa na nim ono ote ahinwa na so ono no aye kokoro ono obi nche na nim nyam bi wono bi wono ma mi nte wone no bi wono ka bibi
1: Shrouding,
0: Shrouding,